acha ko pum ko wona wudu pe ta nyaal gaango wudu mu gañu mu gañal ko geelo wuur mi na nyaang papu do ko wi ci buda bondo nyaade wer acha ko ma mu ngi fi yi du gon bala tur gi mu yol wal gudo mo do ko mi neeno be waang ko no wudu yugi cha ka nyaang ndo mi wa cho ja ko ci ma ngang ni ka ci e Auma kore no nga ma wir kende jaka tedo dum wenya na mi gi wer kama me nga ma no wer gi wer ma don dari yendo nga gi dang ma buri bi le no di mo nya pito ko ne min ma ne na wi ja do do me wa cho gi gi wer kama be a cha ku wendo no nga buda mi mo lo chu ni kano yu gi bu le no kana a wi jo ni kama no nyo di yo no nga dala mi mo man nya muare ka cha ku ni kama be nga mabe to be na de ka buda mi mo tong wango le do yu gi bu le no kana wi jo ni nga mabe ma lo no nga fo ka ne no mi fo ko nyo yu gi bu kama ne ukumu wudu wuna uma bagi wende piyo tingo ya to nunga wile lao kape Kudino nga tomoro ya nduwenda no nungo chamo ya tomoro mare wa hindi ma la getar Mano emo miye chwe O nungo chamo re chiso umama doga chieli mani ye inam Kichamo re mbidengi bero ke lo kili yongo nga Ukumu komo lorwo tumalo orwo di uda mimo mwa mishwini kano Nunga wile lao kana Matete si singi paro pinya mimo no seko Yo hudu wa ketore Uyugi ka mimo no kunyigi nango kunyigi kalo de ngutoge Uyugi wili kamange Muna biang manimi ya chaka nyumu dong vira buwer Asuna emo maya beya Ukumu ka mimo